0: is bringing to the Philippines. Actually, yung pag-uwi niya is has been already scheduled long time ago, but the uncertain death of her auntie was really very strange to her. At yeah, siyempre, medyo masaya sana siya na makapag-uwi, pero nahaluan ng lungkot. At siya, mula dito sa amin sa Kabayan Radio, pinapaabot natin kay Diyosa, o pinaparating natin sa kay Diyosa yung ating ano yun? Pakikiramay. Pakikiramay. Wala na akong translator dito sa Tagalog. You know, I'm having also the difficulty in talking Tagalog. So, pareha tayo na, oh, di ba? Pareha kami ngayon, ha? Medyo kinakapos kami ng Tagalog.
1: Taglish.
0: Yeah, but Barbie is very fluent in English. And ako naman, very fluent naman ako sa Bisaya.
1: Good balance po.
0: Yeah, good balance. And with that Tagalog, yeah, we will try our best na makapagsalita pa rin. Oh, di ba? Gusto nyo mag-Tagalog ako na may pagka-Kiwi din na accent? By the way, ang kasama ko for tonight is, yeah, as what she said, she's Barbie. And Toto, Toto June from Australia. Binabati ko pala ng ano, Barbie boy din yun. Si yung kaibigan ko na sa Pinrate New South Wales. So yeah, magandang hapon o magandang gabi na ba dyan sa inyo. At syempre, binabati ko rin ng happy birthday si Sis Nika. Nika, I hope pwede kami makapunta dyan later on. After this program. And also, mabuhay or congratulations sa ano yun? Mommy M's Restaurant dyan sa ano, sa Church Corner. You know what? Last Tuesday.
1: Wow.
0: Habang nandirito ako sa program, in-invite nila ako. Kuya, punta ka dito. Gina, ano, meron pa bang invitation? Congratulations dyan sa inyo. I hope na naka-open na ang inyong YouTube channel at nakapag-live, naka-follow na sa amin dito. Magbigay naman kayo ng ano dyan, ha, pakisabi sa mga customer ninyo na makisubscribe at i-like itong ating programa. Kabayan Radio.
1: Apo, at kung gusto niyo po ng ano, Filipino food, please go to Church Corner, to Mommy M's Restaurant.
0: Yeah. At you know what? What is exciting and that makes Mommy M's unique? Kasi kung maalaala natin ang isang Filipino restaurant dito sa may Ferry Road na nag-o-offer ng, kung baga, sila ang nag-claim ng, sila ang nag-claim na House of Boodle Fight.
1: Mm.
0: Alam mo yung Boodle Fight?
1: Apo.
0: Have you experienced it?
1: Apo.
0: Diba? Ang saya,
1: yeah.
0: No?
1: Apo.
0: Masaya talaga makikigulo sa hapagkainan. So, House of Boodle Fight is the Arby's, which, and now, ito naman si, ano, they were the, I think the first, itong restaurant na nag-o-offer ng Eat All You Can, or they called it, di ba, Eat All You Can sa atin, in English lang nila eh, sa English naman is buffet. Yeah. 'Di ba? Ang buffet style sa atin naman, Eat All You Can. So, 'yun. Yan ang nakapagpa-unique sa Mommy M's at sana mabusog nyo kami. Yeah, we will I've been there last Tuesday at napakasarap ng mga siniserve nila. Marami kayong mapagpipilian na mga pagkaing Pinoy.
1: Apo.
0: Yeah.